0: The best OPM and Pinoy pop. OPM Radio.
1: Yung naka-display dun sa labas, si Audrey Hepburn ba yun?
2: Opo.
1: Magpapapicture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
3: Akala ko hindi na darating ang panahon